a o ne o itse o ka fitlhela a ganang FM mo lefatsheng ka bophara. Ee yatlhe, ka go etela www.aganangfm.org.za mme o tobetse listen live, ebile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na le internet. A ganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe, mmogo re a tswelela mo aganang.

moretsi wa Reng FM ke mang motho le gore o go thusitse mo botshelong jwa gago. 0605731313 tla re motlotle motho. Ke sehosa ka lwena sa gompieno.

Yes, morretswaneng family le pina monate ya ga rap pops mlangeni. Engwe ke na ke a phela. E tswile ka ngwaga wa 1977.

Father le go seng ga letsatsi la ka jeko modimo a ka o modimo a le no si ha yo ya tswana le wena modimo ya lokile modimo a ka re ya go leboga ka tshabo ya letsatsi re ya go leboga ka tshono e re neileng yona go tla go utlwa lefokola ga go modimo ya lokile moya o halalelang ke ya rapela gore modimo ya lokileng a kebe wena ya buang le bana ba gago le go seng ga letsatsi la ka jeko bua le bona modimo ya lokileng go ya ka thato ya gago ka lebitso la Jesu wa Nasareta, amen. Halleluja. Le mo mošong wa letsatsi la gompieno ke rata go tsa sebaka se moretsi wa Aganang FM le mme Lady P go le dumedisa ka lebitso le phagameng lebitso le phagametseng mabitso otlhe lebitso la morena Jesu lebitso le re folang ka lona lebitso le re pholoswang ka lona lebitso le re tshwarelwang ka lona, amen. Palo ya lefoko la Modimo re tlo go e bona go tswa mo bukeng ya Johane, Johane kgaolo ya boraro, mme re tla buisa go tloga ka temana ya boraro

go fitlhella ka temana ya bosupa. Halleluja. Jesu a mo araba are amma ruri ke go raya kere fa motho a sa tsalo go tswa godimo ga ka ke a lemoga puso ya modimo. Nikotimo a mo fetola are motho yo godileng a ka tsalwa jang, a ka ba a tsena la bobedi mo mmeleng wa ga mmagwe a bua a tsalwa. Jesu a araba a re amma ruri ke go raya kere fa motho a sa tsalwe ka metsi le mowa ga ka ke a tsena mo pusong ya modimo. Se se tsetsweng ke nama, mme se se tsetsweng ke mowa, o se gakgamale fa ke go reile kare lo tshwanetswe go tsalwa go tswa godimo. Halleluja. Moretsi ya rategang mo re buisitseng teng, re lemoga gore Jesu o ruta monna o, monna o wa mofarasi, monna o bitsiwang ka leina la Nikotima kana Nikotimase. Halleluja. Lentswe la Modimo la re Nikotimase o ile a tla kwa go Jesu bosigo a raya morena Jesu a re, moruti, ra itse gore o moruti yo a tswang kwa Modimo, ha gona ope morena Jesu ya ka dirang ditiro tse wena o di dirang. Lentswe la Modimo la re Jesu o ile a mo araba a re amma ruri ke go raya kere ga go ope yo o ka bonang puso ya Modimo a sa tsalwa gape kana a sa tsalwa ke legodimo. Halleluja. Moretsi ya rategang, go ya ka lentswe la Modimo, gore nna le wena re kgone go bona puso ya Modimo, re tlhoka go tsalwa gape. Halleluja. We need to be born again. Ke mafoko a morena Jesu a fetotseng Nikotimase ka ona. Moretsi, re tlhoka go nna dibopiwa tse dintšha, re tlhoka go nna batho ba ba fetogileng, re tlhoka go tsalwa ke moya wa Modimo, re tlhoka go neela morena Jesu matshelo a rona. Halleluja. Ke mafoko a morena Jesu a na a bolelela Nikotimase a mo fa assurance, a mo netefaletsa gore Nikotimase a mmaaruri ke go raya kere ga gona ope ya ka bonang puso ya Modimo a sa tsalwa kgetlho la bobedi. Go tsalwa kgetlho la bobedi go bolela gore moretsi ya rategang, ha o sa le motho wa kgale, o motho ya inelang go fetolwa ke morena Jesu. Go tsalwa kgetlho la bobedi go bolela gore o bula pelo ya gago, o amogela morena Jesu mo botshelong ba gago, ka molomo wa gago o confessa morena Jesu e le morena, e le kgosi ya botshelo ba gago, e le yena ya go buisa, ya go busang. Halleluja. Lentswe la Modimo la re Nikotimase o ile a botsa morena Jesu a re, motho a ka tsalwa jang la bobedi a setse a tsofetse? Nikotimase a botsa morena Jesu a re, na motho a ka boela kgetlho la bobedi a tsofetse mo mmeleng wa mmagwe? Motho o tsalwa jang kgetlho la bobedi? Mme morena Jesu, moretsi ya ratega, o ile a mo araba ko verse 5 a re ammaaruri ke go raya kere fa motho a sa tsalwe ka metsi le mowa ga ka ke a tsena mo pusong ya Modimo. Moretsi ya rategang, go ya ka lentswe la Modimo, Nikotimase o ne a godile a zanke a raya morena Jesu a re, mare mosekile ka tlhonolofatswa ke le monnyane,

0: re tsamaya le ena dilo di ka fetoga fela jang mo botshelong bo e leng gore re tshela mo go bona tsalo sešwa e mamoruti katlego kalang kwa buang ka yona e tlhalosa gore re letlelela modimo go fetola ka mokgwa re akanyang ka teng re letlelela modimo go fetola ka mokgwa re bonang ka teng re letlelela modimo ka mokgwa dipelo tsa rona di leng ka teng ebile gareng ga tse dingwe re letlelela modimo gore bontsha le gore gopotsa gore ga se ka gatse re nang le tsone le ka mokgwa re tshelang ka teng o fitlhela ka nako tse dingwe ga re le ka go fetola maemo a re leng mo go ona re be re bona e kete ratle re re kanti modimo kae kanti modimo ga a bone kanti rona re ba bantseng jang modimo a ba letetse gore iphetole le ka go fetola motho yo o leng ene le ka go ipatla ka sekgowa ba reng go na le puele ya ba re self introspection ba tle ba reng kana go tsedi mo tshantse o etse self introspection re fitlhela re atlhola o fitlhela re lebeletse batho ba bang re bona gore batho ba bang ba ntse jang batho ba bang ba irang fela rona re sa nke re ema mo dipeeling fale re lebelela gore rona re bomang re sa lebelele bokagare ba rona medio tso fitileng mo go tsone ga di a tshwanna gape lekwalo le le re ruta gape gore di o tse re fitileng mo go tsone ga di a tshwanna gore e nne tsona tse di netefatsang gore bokamoso ba rona keng jaanong tsalo sešwa e go buiwang ka yona e go neela setshwantsho se sentšhwa sa botshelo ga go gateletse gore diphoso tsa go keng tse o reteletsweng mo go tsona o tlhophileng dio tse o tsamaileng o ditlhopha tse e leng gore e nnile re ka re di-wrong choices mo botshelong tseo di dirileng ga di a tshwanna go go tlhalosa kgotsa go go defina ga nka e ba jalo tsotlhe tse di mo modimong fa fela o batla go ka fetoga re tshwanna ke go leka letsatsi le letsatsi gore re gole mo semoweng re gole mo semoweng re a seka ra gola fela ka tse ya botshelo tse re nang le tsona re fetola dijanaga re penta matlo re dira se re sa gole mo semoweng re sa gole mo bothong ke se lekwalo le buang ka sona tsalo sešwa gore o na le tsotlhe fela maikaelelo a go tsalwa sešwa wa robaditse fa kae o dirang go tla ka tsalo sešwa mo botshelong ba gago metsotso e masome a le mararo morago ga ura ya borataro mo lekobula 90.0 a re go utlwa gore ditlhogo tsa dikgang di eme jang dikgang tse re tla di amogelang ka ura e le ya bosupa ka botlalo Xolisa Mqephe o re ba mo dinakong
1: Lady P le moretsi wa ganang FM Madume di tlhogotse dikgang tsa ura ya bosupa. Ba bega dikgang ba station sa radio ya selega ya aganang baletse. Ba dutse kopano mo letsatsing la maabane le boraditekesi ba kgaolo ya Extension 7 mo Ikageng. Le lefapha la thuto mo porofense ya Northwest la re dipatlisiso. Di a tswelela mo go se go begwang fa gone go rekisiwa. Stationery se se abelwang barutwana kwa dikolong kwa lebenkeleng lengwe. Kwa Unit 9 kwa Mahikeng tse le tse dingwe ke ura ya bosupa mo aganang FM.
0: E masome le babedi le borobongwe metsotso re ya ko ureng e le ya bosupa a re lebelele gore digrata tsa dithemperatšhara tsa moso ono di eme ka tsela le mokgwa o ntseng jang a re pote fela ka fa ka bonako re tle re ya komele gore gotlhe fela ko re lebang teng a ke ka re tshwanna ke gore re ikatege kgotsa maemo a bosa a re a boneng mo gare ga beke re be re sala re ipotsa gore na re June le August di batlang mo lelapeng la ga September ka mokgwa re boneng maemo a bosa ka tsela a kgonang go ka fetoga teng a re etele digrata tseo tsa di-temperatura re tle re bone gore di bua jang le rona Mahikeng motsebošate wa Northwest di eme go 8 mo mosong o Rustenburg di eme go 9 Stilfontein di eme go 10 Wolmaranstad Klerksdorp le tsona di eme go 10 Potchefstroom digrata tsa di-temperatura di eme go 9 e tla re ga di tlhatloga ka kwano fa gae fa Potchefstroom di tlabe di tlhatloga di ya go 24 digrata tsa di-temperatura tsa la matlhatso ono a re gatele pele re konosetse molaetsa ono wa rona wa moso wa gompieno John chapter 3 verse 3 go ya go verse 7 re satswa go bua ka spiritual growth gore ke se sengwe se lekwalo le ring se lebale go gola mo se

wing ka tsotlhe tsotlhe tse o nang le tsona tseo se lebale go fepa mowa se lebale go tlhokomela pelo se lebale go netefatsa gore pelo e akanya tse di siameng se lebale gore pelo ga ina ganetse di busula kgotsa ga ina ganele babangwe tse di busula tlogela dilo tse di ka kwa morang go ka nthla ya gore di a go go diegisa go gola mo semoweng le go gola mo tumelong ke se le kwalo le rutang sona jano botshelo bo bosha kgotsa tsalo seshwa ga se puo fela ga se mafoko fela e tlhalosa jalo gore re tshwanna ke go bona ka dikhato gradle action speaks louder than words re tshwanna ke go bona ka dikhato go nna le dilo tse leng gore di a bonagana ja ka ntse ke bua tsela o tshelang le batho ka yone tsela e tsholang batho ka yona tsela e o rarabololang dikgotlhang ka yona tsela e o tshwarelang ka yona tsela e o tsang ditshwetso ka yona le tsela e leng gore wena ka nosi o tshela ka yona o sa tshele gore o bonwe tsela e o tshelang ka yone ya no re bua ka ora gona le selo gate ke ora o vithele batho ba re ai ora ya gagwe man wa itse motho o ireng ga tsena batho ba re gona le mowa o sengwe o montle kana kwa teng mane o montle wa itse go tswa ko lotong go ya ko tlhogong fela batho ba re ora yanong e batla gore baakanya semowa sa gago baakanya baakanya pelo tsela e o lebelelang batho ka yona tsela e o tshelang le batho ka yone tsalo sešwa ga se go tswa fela from point A go ya go point C tsalo sešwa ke ka fantle le ka fa ga re a di bona tse di ka fantle re a bona maphatsiphatsi ya gago re a di bona diphitlhelelo tsa gago fela ka fa gare o tshwereng John chapter 3 verse 3 go ya go verse 7 ke lona lekwalo leo le re lenetsweng re a leboga Mamruti Katlego Kalanko 26 pele ga ura ya bosupa Marikula 90.0 le gato ke la ntlha la thulaganyo eno aganeng FM mo gore ya tswelela tla re go amogele fa e le gore ke go nontse goroga tla re amogela kgaso ya dikgang ka botlalo ka ura e le ya bosupa ka eno ar laelane le botlhe ba ba robetseng boroko ba bona ba bofelo re go raya malapa otlhe a utlwileng botlhoko mo bekeng eno malapa a felegeditseng malapa a felegetsang baradiwa ba bone re re phepi ramasedi a go le apesa ka kobo ya pholo kobo e mofuthu me letlelelang nako le modimo go ka tsa taolo ya tsotsotlhe

0: Amo wa gagwe tsolele gore bala ka kagiso Sifiso Ncwane mo 90.0 ngipolise amanxeba e masibala mabedi metsotso pele ga ura ya bosupa ke mo 0605731313 0605731313 ke tle ke utle gore o tsogo ntse jang bua reng botshelo re tla re utle molaetsa wa ga mamaruti katlego gore a o gorogile mo mosong ono wa reng o bua jang le wena molaetsa o wa moso wa gompieno ga reng ga ba bang ba go laelana le bona mo tsatsing leno la gompieno ke a itse gore go laelana jalo le ha o simpo wa le khosi bontsi ba re na khabola le mo stationing seno sa ganang FM a tsa karolo jalo mme ra itse ga reng ga tsedingwe ana le lona lerato leo le tseneletseng mo metshamekong thata jang a setse morago setlhopha seo sa kgwele ya dinao sa Kaizer Chiefs re lebogetse seabe sa gagwe re lebogetse go tsaya karolo ga gagwe le go tshegetsa dingwe tsa dithulaganyo tsa station seno sa ganang FM a robadiwe ka kagiso mo wa gagwe o robale ka kagiso botlhe ba batla tsenelang tirelo ya phitlho ya gagwe mo tsatsing leno la gompieno tsa mo go mo robatsang ka botho le seriti a re pote fela ka fa e tla re ga ke bua ke tsene mo meletseng ya gago.
1: Lady P, on 90.0 megahertz.
2: Purchase room, my heartbeat 90.0.

A o ka rata go godisa kgwebo ya gago le go fitlhelela bontsi jwa bareki? Fa go le jalo, re tlogele re go thuse ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase-tlase. Re na le di-package tseo di kgethegileng tse di ka tsamaelanang le kgetsi ya gago. Mme fa o batla tshedimosetso go ya pele, leletsa nomoro kana sendela WhatsApp mo nomoreng eno 078-483-9733. 078-483-9733 kana mo email ya lesenyego@gmail.com. Akanang FM, moho re a tswelela. 90.0

0: and amen.
1: Amen. Ke a leboga tlhe mo ka medi phaka dumela raitso ke a leboga thata.
2: Lena ne le le latelang o litsetswa ke Aganang FM le Nalibali. Nalibali reading for enjoyment. Reta mainani a latelang.
3: Lena lena lena le bidiwa. Le bidiwa. O le bidiwa. Se tlhang se se kgethegileng. Mpho ya ga mpho.
2: Mo thulaganyong ya itseseng la bobedi mongwe le mongwe ka 1:30 le gape kwa thulaganyong ya tsa segarona ka 7:45 ka la bobedi mo Aganang FM ga mmogo le Nalibali. Nalibali, reading for enjoyment.

0: 90.0 MHz.
1: A une o itse o ka fitlela a ganang FM mo lefatseng ka bophara. E ya tle ka go etela www.aganangfm.org.za. Mme o tobetse listen live. Ibile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na le internet. Aganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe mo go re ya tswelela mo aganang.
2: Moretsi wa Aganang FM, molaetsa ono ke o botlhokwa o totileng wena. Fa o na le ngongorego kgotsa ntlha e tlhageletseng mo seroma moweng, mme e sa go tsaya sentle kana o sa e kgotsofalela, e akaretsang dikgang, tiriso ya puo, mmino, dipapatso kgotsa tsotlhe tse dingwe tse di gasiwang, o ka ikgolaganya le rona gore re tle re sekaseke kgang eo. Dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le supa 7 days, go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona. Fa o dira ngongorego, tswetswe akaretsa letsatsi la kgaso, nako ya kgaso, leina la thulaganyo, leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona. O ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@aganangfm.org.za kana info@aganangfm.org.za, mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 151 Ikageng Drive, Porch Industrial, mo kagong e kwa morago ga SASSA, go buisana le motsamaisi o maleba ngongoregong ya gago. Re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14 days ka tshiamo, ka bonako le ka tlotlo, seo e le jaaka re laolelwa ke ICASA.

0: uye wanyonyoba uNikodimasi, wanyonyoba athi uyofuna iqiniso. Halo batla qiniso gathi tsamo tswala la bobedi are ke tla gotlhela jang ka popelong ya mmesetse ke le mokana. Ba re etswalo ya bobedi ke ya moya le moya o halale, ya mollo le moya o halalelang. Tlamehile o fumane tswalo ya bobedi jwalo. Jaanong ena nanagana gore tlamegile a gotlhele kwa tswang teng kante he. Tswalo ya bobedi matao ke gore re sekologe re tswe mo nthong tse dingata, re lo ba bana ba Modimo, re lo ratana, re lo bontshana lerato. Thank you, me matao, ke lebogetse molaetsa wa letsatsi wa nkaga mme Makalanko. Ke lebogetse molaetsa, ke agegile letsatsing lena. Ke Modimo a lo re fetola rotlhe, re lo ba bana ba hae, re lo tshwana, re lo ba setshwanong sa Modimo, ka gobane Modimo o phelela ka gare go dinama tsena tsa rona. Ke lo raskis mo botlhe ba tlhagetsweng ke mafu me matao, ba lo itshwarelela fela ka mojakobo ya hae. Thank you, me matao, ke o sema gautara mokgadi mo serope.
1: Danke o sema gauta re a leboga thata tlhe lerato. O ba dumedise ka ko serope ka ko ha o ba dumedi le jang ka ko wa ile mantendi ana mare ke a itse bo go chamisi gore wena a o sema gauta kwa bo go le biesa ka kwa serope ka ko ska le bala gore la letsang tleng. Alright, re ga gabella go ya ka kwa le gatong la rona la boraro la thuleganyo ipakanyetse go kang kaela gore ke mang yo o kirikantsa tsela gago la botsalo gompieno gona mo nomorong eo ya 0605731313 yo e leng gore o gola mo kgweding eno ya kgwedi eno ya diphalane ke setseng ke ntse ke go kaetse gore iphuthetseng tota e setseng ke go kaetse gore e re tshwaretseng ke dithuto tse di feng tse di farologaneng tse e leng gore o tlile go ka di utlwa le go ka itsela tsona go ya ka dithulaganyo tse e leng gore di farologane. Ebile ya re bolelela gape gore o ile ngwaga o setse ntse go fedile fela ga gore di tabatabelo tsa pelo ya gago tsona di fedile tswella ntsontso kharametsa ba bang se khale re tla re bona ba kopana ba simolola go ka arolelana tse ba dijetseng go tswa ko ngwaga o simologileng teng go tswa fela ko ngwaga o simologileng teng ba tla be ba simolola ba arolelana janong baithuti ba marematlo ba konosetsa totlatlatla ke gore ke re bontsi ba bona ba ka kwa di-campaign ba bangwe ba setsentse ba buile go tswa ka kwa di-campaign tsa bona tse di farologaneng go tloga fela mo malatsing a sa fediseng pelo ba tlabe ba simolola ditlhatlhobo tsa bona tsa bofelo felofelo tsa ngwaga ono wa 2026 phaposi eo ya borutelo ya grade 12 jaanong tse re bona diperesente tsa dipholo tsa marematlong ngwaga le ngwaga di tlhagelela di tlhatlogile re tlatla re bone gore ba re tshwaretseng baithuti ba 2026 ba re tshwaretseng a ke ka ba tla tlhatlosa serodumo le dipalopalo tseo kgotsa jang yaanong ke nako ya go tsetsepela ga se nako ya go bala ga se nako ya go bala ya go simolola go bala ke nako ya go tsetsepela jaanong eo ka yona o tshwannang ke go netefatsa gore yaanong o simolola go ka ikgopogopotsa dilo tsotlhe tse e leng gore e sale o di rutiwa go tloga ka letsatsi la ntlha fa o no le mo phaposing e tla re ka di-13 tsa yona kgwedi e 2026 ba tlabe ba simolola ditlhatlhobo tsa bona ma grade 12 ba go tswelela jalo go fitlhelela ka di 26 tsa November 2026 yaanong le tsona dikempe tse le sekala ditsa bofefo fena le sekala ditsa bofefo lona baithuti ba grade 12 le bona kete ga go sengwe nako ga gona barute bana ba ba tla tlogelang nako ya malapa a bone ba itela ba dirisa bogutlo jwa beke go ka tswelela ba gatelela le go lebelela gore le bofa kae ba neelana ka nako a bona dikolo di tswetswe jaana ba bangwe ba barutabana ba ikhuditse fela go na le barutabana ba le ba ba reng a reng a re kgarametseng moruti wa bana yo mongwe le yo mongwe o batla gore ko bofelong ga ditlhatlhobo ditlhagelele.

a o ne o itse ka fitlela a ganang FM mo lefatseng ka bopana? Ee ya tle, ka go etela www.aganangfm.org.za mme o tobetse listen live, ebile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na le internet. Aganang FM ya lefatshe kgaso, ya seemo sa lefatshe, mmogo re ya tswelela mo aganang.

0: ambopa antira mosadi.
1: Oh, nice, nice.
0: Antuta go tlhokomela lelapa ke tsena tsena fondaga ke Ousmane Magadi Morabe.
1: Ah, Ramon.
0: Ke rata gore Ousmane Magadi a gole, a gole, a nne letsatsi le le monate. Posia, bothata ke gore Posia o tloge tsena tla mo direla letsatsi monate, mare ke itse ele ene mogoje o na le ene nouyana ba mo dira gantle. A nne le letsatsi le le monate Ousmane Magadi. O gola le setlogolo sa ka Kolo Petros Mongale. Ke rata gore Kolo a gole, setlogolo sa ka a gole, a nne le letsatsi le le monate. Le botlhe ba ba golang Sandwa ba nne le letsatsi le le monate. Le wena Sandwa sa ka.
1: Thank you, Smeki. Yanong o morekela leng di flowers? O morekela leng di flowers?
0: Ousmane Magadi ke mo fa di flowers every day.
1: Okay, okay.
0: No yana ke gore hela o ko mo kiteng ko go mogoje ko thabeng.
1: Oh.
0: Ousmane Magadi ke mo fa di flowers every day moratiwa.
1: No, re a leboga.
0: Ke a mo appreciate mme o mbupile.
1: Eh.
0: Ke
1: le yalo ke a leboga ne ke re ka re o mo leboge gona nong o mo rekele di flowers gona nong sa go mathamatha motlhanga robetseng ka grants o ke le grants e kima amen amen
0: thank you
1: Smeki khola sentle ke all right so mo TikTok goodbye all right 060573 0113 a re godise ba e leng gore ba kete ka tsatsi la bone la botsalo gompieno nomoro eo o eletsetsa gape le ka fano ka fa mogaleng go botlhokwa go botlhokwa ore motho o re bona ke a leboga ke a go lemoga seabe sa gago ke a se rata wa itse keng bona boteng ba gago fela fa bo dira pharologano e seng kana ka sebe seng a sa tlhola go utlwa robetse fane o rekile kranse kime kana Hey, e tlile le boxo ha gona no bulela motho gone janong all right 0605731313 re a godisa
2: moni moni lady p mosho o monate wa satarta ga le tsatsi la bobedi la diphalane e re ke go dumedisa ga mmogo le badi ba mmogo ba gago ka mo station ya ka mo ke re ke reta beke ya ka 10 out of 10 lady p ka lebaka la gore ra tswa re a go boloka batho ba ikileng ya re ha ba re ba utswa lentswe ba ile ba le arabela batho ba ba tsetsweng la bobedi ba amogela ke bone bao ka letsatsi le re ba bayang ne ke rata ga ya go ba opela sfela sa it is well with my soul.

0: tswelela.
1: Mogo re ya tswelela ntse fela jalo ke sona station sa ganang FM. E ke la matlhatso kgwedi ya diphalane tlhola malatsi ya le mararo mo 2026. Baba Mswazi gorogile o ka kwano nna le ene re tle go buisana ke go kaetse ke re lebeletse dilo di le pedi thata mo kgweding eno itekanelo ya tlhaloganyo le kankere ya letswele. Janong ke batla gore puisano ya me le ene gompieno e tle e itshetlege mo goreng batho ba ba iphitlhelang ba le mo wa itse mo sekhutlhwaneng se se re buang ka sona se re batla gore ga re ya re ya ko sethong re lebelela le melemo le dipitsa tse di leng teng tse e leng gore ba ba Mswazi wa dipheya o na le tsona batho ba ba thusega ka tsela le mokgwa o ntseng jang mo gongwe fela gore bona o leke go dula o ntse o na le mogopolo kgotsa kaka.

metsotso e lesome le borobedi morago ga ura ya borobongwe mo stationeng sa Ganang FM 90.0 mogo re a tswelela ke la matlhatso yo o tlhola malatsi a le mararo kgwedi ya diphalane re gorogile mo gaetse re tsene ka gangwe fela mo legatong la rona la boraro la bone tota la thulaganyo le letswalang thulaganyo ya rona ya moso wa tsatsi leno la gompieno ne ke go kaetse ke re gompieno go pharakano mo thulaganyong ya rona mme re na le dipuisano tse e leng gore di farologane ke tsa gore o utlwile mme motsadi yo ntseng re buisana le ene Jacqueline yo o reng a ka itumela thata tlhe gore setšhaba setle se mo thuse morago ga gore mo kgweding ya go feta ya September a batlane le mora wa gagwe yo e leng gore o na nyeletse jalo mme ka go tlhoka lesego o fitlhetse moraga ga sa tlholang le mo botshelong fela o na le dipotso di le dintsi ga dina dikarabo o kopa setšhaba sa Potchefstroom go ka mo thusa mongwe le mongwe yo e leng gore a ka tswa bone sengwe se se lebanang le tiragalo ya motho yo a ka tswang a fisitswe ka ntlha ya gore ke maemo ao

0: fitletseng setopo sa mora wa gagwe se le mo go ona ka jalo ke ntlhaeleng gore le ga o kena mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano o ntse a bua ka yona ntlhae gore sa se batlang thata-thata ke dikarabo tsa gore tota-tota go diragetseng ka mora wa gagwe. Alright, a re gatele pele ge re le mo metsetsong e le lesome le borobongwe pele ga ura kana morago fela ga ura e le ya borobong, re amogele baeng ba rona ba ba gorogileng ka kwano. Ke tla ba tsaya ka bong gore re tle re itse gore re etetswe ke bo mang ka kwano, re tle re utlwele gore o nne le tshono ya go ka utlwa gore kgankeng se re tlileng go buisana le bona ka fano. Tla ke simolole ka mkhulu ka fa ke na le mkhulu Makhafane. Mkhulu a re go dumedisa re go amogela mo stationeng sa Ganang FM, o ka dumedisa bareetsi ba rona raitso.
1: Ke a dumedisa mo bagolong botlhe ba ba reditseng a Ganang Star FM, Dr. KK, ke nna Ntate Simon Tlakekile Makhafane, modulasetulo wa Traditional Healers under Civil Society Forum. Ke a leboga mma.
0: Re lebogile thata raitso. O tsamaya le bagolo ka fa tla ke simolole ka bomma ka kwano. Maitso a re godumedise re go amogela mo stationeng sa Ganang FM. Re ka o ka bolelela baretsi ba rona gore ke mang yo o dutseng le rona fa gompieno.
2: Ke a leboga mma. Ke a le dumedisa baagi ba Potchefstroom ba Ikageng. Nna ke nna mme Mmamatshidiso, ba tlwaetse ka ha le le shorte ke Tshidi. Ke nna mme Mmamatshidiso Molatlhegi. Ke tswa ke le ko Klerksdorp. Ke tlile ke patile malume wa ka mo e leng Reboko.
0: Re a leboga thata. Maitso a re godumedise re go amogele le wena tlhe mo stationeng sa Ganang FM, re ka utlwa gore re dutse le mang fa.
3: Dumelang bathetsi kaofela ba stationeng sa
0: Ganang
3: mo Potchefstroom. Ke nna Mojabeng Elizabeth Rampai, ke tlhaga Klerksdorp. Ke mangwane wa ga dikeledi wa ga dimakatso. Ke mangwane story, ke mangwane wa ka e le mme wa ga dimakatso. Thank you, ke a leboga.
0: Alright, re a leboga thata. Right, so a re godumedise re go amogele mo stationeng sa Ganang FM. Re ka itumelela thata go utlwa gore re dutse le mang fa.
4: Nna ka lebitso a ke dumedise baagi.
0: E tlise fela mmogo, e tsame mmogo, e nne ditsala.
4: Nna ke le A.N. Boko. Ke dumedisa baagi botlhe ba Ikageng le botlhe ba ba mametseng. Ke leboge gore ba ba mametse. Ke mo Ikageng, ke nna Ntatage Mofu dimakatso Gertrude Boko o re mo patileng go lekana.
0: Re a leboga bagolo. A re simole fela re etse fa re re re le tshedise re modimo ke tsa gore ntsa le tataisa ntsa le na maatla fa e sa le latlhegelwa. Re mokopa jalo gore a nna a tsamaye loeto le lona. Ga ke tsa gore ga gona nako ya gore re fodile ebile thata jang ga se kgale le bolokile ngwana lona. Fela ke tsa gore ya go fitlha nako mo le bonang jaanong gore tota modimo teng le ha re fitile mo maemong a ro a le ke rona ba re teng fano. Re a leboga thata. A re simolole bile ka wena Ntate Boko jaaka ke utlwa. Ke nnete Ikageng e ne ya lemoga le go bona dibeke tsa go feta, ga ke sa fose dibeke di le tharo tsa go feta, ebile batho ba ba makala kgotsa gone go gakgamala gore nyaman ha go latolwa dimakatso Boko jana jang ba bang ba re ne rena le ene ko tirelong ya phitlho mo mosong. Ba bang ba re nyaa re mmone motshegare yanong le ra jang ga le molatong. Loso la moradi wa gago le fitlhile jang, le goroga jang, le go fitlhela o le kae Ntate Boko?
4: Le mphitlhela nna ke iketlile ke tsweletse ka mosebetsi wa ka, ka gore ke motho wa transporto, ke transporta batho. Ka letsatsi le nna ne ke sa itse le gore go diragalang ka o mongwe wa bana ba ka. Ke tlo go utlwela ka Saterdag bosigo. Ke founelwa ke mangwana gage Mojabeng o le ene a leng teng motho ga ka mo a nkitsise se se diragetseng. Ke gakgametse thata, ka seke ka itse gore ke tshwanetse ke reng. Ke ka gore fela ke kula

0: jana mar tota tota ga gona gore e ka re ga golo jang ha motho a re metsi ana fitla mo mo maotong go mo motla sa mangwele janong a tsa jang ngwana gago ka gore gwa tuile a khunga mabea tlhogo e fitlile jang ko metsing metsi a le ni level gore janong ha motho a setse a ntlhalosetsa mpotsa gore o ka re bishopo ha go bolella nnete ka gore e ka sere metsi a le ni level motho a ba kgona go khumana ga golo jang ngwana ke o na le mmele kgone go sa dumeletsege gore a ka ba khumama go le kalo gore sefatlhego sa ge se fitlhe ko metsing metsi a le ko tlase jalo.
1: Okay. Me Rampai me molatlhegi tla ke netefatse pele ke utlwe fa gore a go tswa mo go lona le babedi go na le mo go lona yo e leng gore o na le teng ko tiragalong
2: nyaya.
1: Okay.
2: Re se yo ko tiragalong eo mare re tlhaloseditswe ke ausi wa mofu gore go etsagetse eng nna ha malume ntate boko a tla a tlo ntlhalosetsa gore go etsagetseng ke ile ka ya go ausi wa mofu ke a lo mmotsa hantle gore ha malume a re bishop o re so wena tjeka ausi o ka tlhalosa o reng so ke a utlwa he gore ka satrata seo ka mokebelo ka di 10 ka 11 o'clock o ya tlhokahetseng o na ile pele lefung gona section mo badulang teng moo e le gore ke arrangement gore ba tlameile ba tlo tsamaya le bishop ga mmogo le mokhupi wa gae go ya lekwa ee noka eo ke lekwa ke Val River ee ke lekwa nna ke itse ba ka lekwa and gona Val River moo ba ya Scanabia Scanabia moo ke ha o tlole noka eo o kena ka Fusion Scroll ke pleke ke itse banyeo ke holetse mo go na le shop Scanabia mo ne re reka teng noka eo ke nkwa e kgolo e tshabegang so ke a utlwa gore ba ne ba ile mo he ba isitswe ke bishop ke mo he mo ba tlhalosantse ka ntate boko a sa tlhalositse gore go fitlhile go a etsagalang so nna ke ne ka botsa he OC gore ha e le mo malume a re bishop o re yo ya tlhokahetseng o ne a hesha go kena ka metsing a ne a sa tlameya go kena he wena tjeka ausi o ne o yetsang go thusetsa bishop gore o ngwaneno a se ka a kena goba go ya ka mokgwa ke utlwileng ka teng ka mokgwa ke tsebang re na le dingaka mo familing ke ile ka ba founela ke ba bolelela ka ntho e tlhagileng ba ntlhaloseditse gore sa pele ebileng nako o e buang mema molatlhegi ga se yona ha o re ba tswile mo poche ka 11 o'clock ba fitlha lekwa ka 12 o'clock nako ya 12 o'clock ke nako e tlhomphegang ga go kenwe nokeng ka 12 o'clock ka goba ke nako ya monga metsi fela tjeka le rona re tseba gore mabitleng ga go iwe ka 12 ga o lopata so ke nako ba fitlhileng ka yone moo go ya ka mokgwa o ausi wa mofu a ntlhalosetsang ka teng gore ba fitlhile moo ka 12 ba fitlha ba kena wa pele wa o kena ke ene enwa ya tlhokahetseng a kena le bishop so rona ne re sa tsebe re utlwile ke reporto e ausi a re bolelelang yona ee le gore he ke moo mo a ileng a kgaoga teng
1: me molatlhegi dipotso tsa lona jaaka lapa jaaka bagolo mo lesikeng ke eng moraga ga tiragalo ke eng dilo tse le ipotsang tsone
2: re ipotsa mme re na le pelaelo ga gologolo yona yo ya gore nako ya go ya mo go ya ka bishopo bishopo o tlamehile a ba tseba molao and-e bishopo ke nagana gore ga se ntho ya pele ya etsang go lokeng ya batho metsing nako e ba fitlhileng ka yone rona ra ipelaetsa gore gobaneng ebile nako eo ya 12 o'clock le rona ga ne re le banyanene re sa bapa le nokeng ka 12 o'clock sa bobedi e ne le yone gore bishopo na a tseba na seboko sa motho enwa ya lo mokenyang metsing goba seboko sa motho eo ke molambo ke molapo ga go bapalwe molapong so ke a ipelaetsa gore gobaneng bishopo a sa etsa gore batho ba baholo

0: le tlhakore la lona ke tlile go ka rata go utlwa thata gore jaaka bagolo ba lapa ba bang ba bagolo ba lapa le batla go bona go diragalang fela pele ga fotla ke ye ko go re botlo ka fa ntate botlo ke eng se o se tlhaloganyang a go butswe kgetsi a go a batlisisiwa ke ba molao kgotsa jang
1: nna e sale ka sontaga go seng ka di 11 tseo ka 7 ha bishop a kopile gore a tlo tlhalosetsa lesika gore go diragetseng e sale ke utlwa gore case e butswe e ke a tlhaloganya gore ga o tlola noka o tsena mo Free State toropo e gaufinyane ke Fijons Crown case ha e butswe ko Free State ke tsamaile mo ralata stopo re se lata ko Kronstadt e sale ke utlwile gore case e mo tlase ga maponisa a Free State le ka tsatsi le jaaka ke bua jaana ga ise ke utlwe sepe go tswa kwa go bone mme lentswe la ka la bofelo mo go bishop ke rile ka gore case e mo maponiseng wena tsa maponisa o tla di araba ke tsa gago di tshwanetse wena nna ke tla felela mo ga gona sepe se nka se dirang ka gore ke setse ke rile nna ngwana o ne a itirela dilo tsa gage ka gore tota fela ba tlotse dijara gore ba ka tsaya ditshwetso tsa bone a ne ke sa bone go le ka go le phoso e kalo ga a seke a mpolelela gore o tla ya koo jalo maare go tswa ko maponiseng gone le ka letsatsile ga ise ke utlwe sepa go na le ponisa le le kileng la ntha le re go diragetseng go diragetseng le gore case ya tswelela ga e tswelele ke sa nna ke sa se itseng ke felele di tsaela go utlwa gore case mo tlase ga maponisa a Free State.
0: Right. Ba go itse re bua le batsadi kgotsa ba lapala kwa botlo ba e leng gore ba ne ba latlhegelwa ke moradi dibeke tsa di le pedi di le tharo tsa go feta ausi Makatso Botlo yo setseng ebile a robaditswe boroko ba gagwe ba bofelo fela ga jaana le ga setsang tsa robetse o go a utlwala gore lelapa le na le dipotso di le dintsi go na le dikarabo tla ke isimolole ka mo go wena mme ma molatlhege ka boripana fela re be re tla mo gome rampai jaaka lelapa se le batlang go bona ko bofelong ba tsotsotlhetse se re ka sereng se tla baakanya se tla busa ngwana lona jalo le jalo fela se le batlang go bona se diragala ke eng batsadi baka
2: anne re latlhegetswe gona re a tseba gore ga gona gore a ka tlhola a khutla empane ne re lakaditse fela gore ntho ena e stope ga gona motho wa tla tshwanelang gore a fete mo re fetileng teng ka goba ke ntho e botlhoko eo so ke tla kopa ke ikopela le mo setšhabeng gore community e tswe aware ka ntho e so and-e le bona ka goba ke ditumelo tsa rona tse fapaneng ga o le moo o batlisise o tsebe ditshwanelo tsa gago o bolelelwe le gore ke eng e tla o tlhagela gore e re ga o nka keto ya gore kaya o bo tse ba hore ho kana ho etsahala ntho itseng and je ka ke buile ke re mafapha a puso a eme ka matla di bo law enforcement ba be teng ntho e so ho bane le molao o tla thibelang bo bishop ba profit bohle hore maphelo a batho a sireletsehe a ska tsa mafela bonolo fela jwalo motho ana sa kuli ana na le di problem fela tse ka thoko tse sa tshwenyeng bophelo ba hae a ile fela mo a dipiwa o sa tlhokahetse so ntho e jwalo e ke e shebuwe hantle ene le maponisa a phakise a sale ntho ena morao re tsebe gore ho etsahalang ka case o ba ona jwalo ho thotse fela ha re tsebe niks gore seponisa se ka Free State na se kopana le seponisa sa Northwest ho tsamaisa KCE kapa jwang.
0: Okay. All right. Ke ne ke bone moreitsi ya rometse molaetsa fa mkhulu a batla go itse gore na re dingaka le ba profeta ba dira ka go tshwana. Yanong ke lebeletse le nako a ka ga ke batle go jela mogasi o latelang nako fela ke tla kopa fela gore re se ka nna ba telele ha re itsibogela thata-thata jang wena mkhulu. Fela ke bone moreitsi ya re sa batlang go tlhaloganya fela ke gore ba a dingaka le

0: ba profeta ba dira ka go tshwana na o tla itsibogela e tsama le ntlhaele ya gore janong jaaka kgotla le dira jang go fitlhela gore lapa le kgone go bona se se tshwanetseng thobo maikutlo le gore ntlhaisa le morago. All right, a re ye ka fogo me rampai a gago fela maikutlo ebile o setsentse o sobokanya motsadi wa ka.
1: Ke boetse gape ke a dumedisa gape bagolo. Nna ga ke sebe ke utlwisise gantle, ga ke sebe ke utlwisise, ga sebe ke utlwile mo ditsebeng ka go bane ngwana o ne re mo tshepile ke ena a dula le mmangwana wa ka. Mmangwana ka o na le 77 years, o na monka mo isa di-hospitala a mo busa a mo eletsa ntho e nngwe nngwe. Jaanong jaana ke gore o tlo sala e le mang, a tla sala a na le mang, wa tleneng a mo eletsa eng, a mo eletsa eng seo. And-e e ne e le ena ga re itse gore ga re ya kwa ke ena a tshwereng legae lele, ke ena ne re tshepile ena gore ke ena re kena kwa re itlha re sheba ena dimakatso ntho itseng le itseng le itseng le itseng a re tlhalositse e kwa le kwa le kwa le kwa le kwa. So re utlwile botlhoko ka go latlhegelwa ke ngwanong. Ke a itse ga sa tla boya mare ke utlwile botlhoko. And-e maikemisetso wa gage e ne le go ya ko pele a bereka, ke mmolelela ke re nana o sebetse ka thata, a ikemiseditse gore tshwanetse a tlo agela mme wa gage ntlo, gore mme wa gage a dule mo ntlong e lokile, ke motho a godileng, toilete di ko ntle, tshwanetse a tsamaye ka di-wheelchair a ye ko ntle kwa, a khutle gape go matlapa mo jarateng mole, dilo tse tshwana le tseo ke tsa motho wa godileng, bophelo ba teng ga bo gantle. Ke motho a godileng, o tshwanetse a tsamaye mo tseleng e lokileng e gantle, dilo tsa gage di loke. Yaanong ke yona ntho ene ke shebile gore ngwana o tla etsa so se se tshwana le seo, a lokise lelapa lele le loke gantle, gore mogolo o a kgone go ba gantle le ena. Jaanong ga a tshwanetse a ye kae wa sokola jalo, ke dilo tse di tshwana le tseo. And-e so ga ke a thabela niks eo, ga ke a e thabela niks totally gore be re le mo maemong a tshwanang le a, ke a itse ga sa tla boya. Mare le maponisa a ko Free State ga re sebetsa gantle, ga ke a thabela ka lebaka la gore motho ga a tlhokafala o begwa ke sepodisa. Ke sa di phone number-a re founele lelapa la botho wa tlhokafetseng, re le itsese gore motho wa lona o tlhokafetse. Tlhagang jaana go bothata, ga re a itsesewe ntho eo e utlwisa botlhoko le go feta eo, yona ile ya ba kwala mo go nna ka 10:15. Ke gone ba itlhang ko lapeng la mangwane wa ka a tlo mmolelela gore ngwana ga ke o tlhokafetse. Mangwane wa ka o mpolelela ka bo ena, ke utlwile botlhoko, ke ipotsa gore mme o e ikutlwa yang a utlwa lefu le ngwana gage nou a ba kgona gore a le repotele. Ke ipotsa ke a ke nkile beke ka 12:00 ke re ke tla poshe, ke dula ko Klerksdorp just immediately. Ke dula ko Klerksdorp ke sa itse gore ke tla ka eng, batho ba robetse go robetse, yaanong ke a tlhanya yaanong go tlhanya nna. Ke ipotsa gore mme o kwa teng ena o ikutlwa jwa seponisa, bana ba tshwanetse ba re immediately a ba fitlha moo ba seka ba tlhola ba utlwa ka bathoba, ba utlwa ka moruti, ba utlwa ka mang, bona banka foo. Re batla go bua le mang le mang le mang le mang, ba bolelele osiwa gore re fe difounu tsa ga papa or re fe difounu tsa ga mmangwane or re fe difounu mara tsa ga mang tsa ga osiwa gake, re bue le ena re kgone go mo tlhalosetsa. Ntho e jalo ga e etsagala, ga re so ga ra nkiwa gantle, ga ra nkiwa gantle ke seponisa totally, ga ba re treat-a alright ka go sa re bolelele ka lefu la ngwana rona, ke gore bankile oitlhe o phuthilwe fela le ke batho ba ba sa mo itseng ba monka, re utlwa gotho o komošare e utlwisa botlhoko mama, e utlwisa botlhoko eo, e utlwisa botlhoko deep down, utlwa gotho ngwana gago komošareng o sa bona le mo a feletseng teng. Ke dula mo Klerksdorp and-e ba re dilo tseo di tlile ka bo 6:00, ngwana o sele a tlhokafetse 12:15 ke a tlhokafala, mare ga gona wa re itsese nix gore itseng. Ke dula mo Klerksdorp, Klerksdorp o feta o kedi o kene mo fiwe, ga e kalo ga e kgakale ga kalo gore o kana gathe ga go bolelele ope ga ba tlhage ko Lesotho. Yaanong seponisa ga ba re treat-a alright nix, maikutlo a ka ga thaba nix, bana ba tshwanetse ba re itsise hele ga ba itlha ba attend-a molato o, ba re bolelele gore re mona ka lefula ga ngwana a lona ke yo mo o robetseng. So ga ra bolelelwa nix, ke gore ga re nkiwe, ga ra nkiwa gantle, ga ba re isa ko tlhogong.

o sebele maatla phaposing ya boroko nakong ya thobalano o le motho wa ntate ho tlisa lenyatso karohano le o se tshepahallane ha se bontate bohle ba nang le sepedi sa ho ema le ho bua ka mathata e ba kopanang le ona jwalo ka bontate. Ee, ha o bonolo hle, o tle o hopole hore masole a peo ya motho wa ntate ha a fokola o iphumana a lahlehelwa ke morolo le maatla a ho kgotsofatsa mofumahadi ka bokgarebe ya hae, e leng sesosa se etsang karohano pakeng tsa bona ba le babedi kapa ho se tshepahallane. Testic power ke moriana wa pitsa e kopantsweng ka ditlamatlama tse fapaneng tse nang le maatla a ho tiisa peo ya hao le ho fa morolo bakeng sa nako ya tshetshelelakwana. Testic power ke moriana wa bontate, iphumane le yona hona jwale ka mane ka Potchefstroom kwa Baba Mswati kapa o ka ifumana ka Uma 7 Cab Potchefstroom. Tharollo ya mathata a bontate, it offer the best tapes for your weekday.

0: Lina ni le le latelang o litsetswa ke Aganang FM le Nalibali. Nalibali, reading for enjoyment. Retsa mainane a latelang.
1: Lina le rona le bidiwa lebelo. O lebelo setlhare se se kgethegileng. Mpho ya ga mpho.
0: Mo thulaganyong ya itseseng la bobedi mongwe le mongwe ka 1:30 le gape kwa thulaganyong ya tlase ga rona ka 7:45 ka la bobedi mo Aganang FM ga mmogo le Nalibali. Nalibali, reading for enjoyment.

0: Malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jane Internet ke go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jane.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo Aganang FM.
2: Madume mo gaetso.

0: carpet cleaning, upholstery cleaning, deep cleaning, commercial cleaning le go go tlhakela leswe fa pele ga jarata morago ga go aga ntlo ya gago. O ka ba fitlhela kwa number 31 James Moroka Avenue, Mono Potchefstroom, kana o ka ba letsetsa mo 083 705 9834. Nomoro e nngwe ke 067 7266 49. O ka ba romelela le email mo gareyalelebala@gmail.com. Gareyalelebala cleaning services, bophepa jwa gago ke maikarabelo a rona.
1: Re mo legatong la bobedi lwa thulaganyo ya Hits Countdown, mo e leng gore tota o ntse o tsamaya hela jalo le nna mogote wa poko, mme tota go seka ba lebalatlhe sealemoya ke sa gago sa mamaratwa sa aganang mo re dumelang gore tlhe nna le wena mmogo kana re a tswelela. Tota jaaka ke se se ke go kaetse, ke a re bona tlhe ka kwano ke teng moo ke go tshamekelang dipina di le 40, mme tota ke di tsaya hela go tswa kwa tlase ke di isa kwa godimodimo go hitlha kwa pineng e leng gore e tshwetse maemo a ntlha ka pineng e leng gore e kwa setlhoeng. Ke go tsetse jalo ka tlhamalalo Lisa, tota ene ga re sa wadika ke pine leng gore tota e nnile tota nngwe karolo ya EP ya gagwe tota e setseng e tswile e bidiwang jalo tlhe Press Play. Na ina ga gagwe ke Lisa, mme ena re sa wadika, mme tota re taboga fela jalo nna le wena ka kwano mono thulaganyong tlhe ya Hits Countdown. Gopola ga e sale ke na le wena go simololwa ka ura e le ya bolesome e fetsang go heta, mme tota ke go kgaogana le wena ka ura ya bobedi ke temo e leng gore tlhe ke tlabo jaanong ke re bona nna ke a laela, mme tota ga jaanong ke santse fela ke le ka kwano ke santse ke iketlile le wena ke santse ke dira bonnete jwa gore tota mmino ke o ratwang ke wena, mme tota o tlotlwa ke nna. Ke go tsaya fela jalo ka tlhamalalo mo go 060 573 1313, ke temo e leng gore o nthumelela lentswe kgatiso o mpolelela gore e tlhe ba poko o ntshwere sentle ka mmino, ke a leboga e tshware hela jalo. Ke temo e leng gore wa kgola thulaganyo teng, dira fela jalo wena o le moreetsi, dira fela jalo gore tota la matlhatso wa gago re tle re motsamaise hela sentle. Ke diphalane, diphalane o tlhola hela malatsi a le mararo, tota kgwedi santse le fresh man, kgwedi santse le fresh, mme tota ke dumela gore o setse ntse o beile bukana ya gago, o setse ntse o beile maano a gago gore bona nna tota mo go ona kgwedi eno seno le seno ke sona seo ke leng go se fitlhelela, kgotsa seno le seno ke sona seo e leng gore ke tlile go se dira, mme tota nna ka kwano ke dira bonnete jwa gore bona tlhe santse kgwedi e le fresh, santse e le fresh. Ke ka moo tota o utlwang tota ma 2000 mo tsatsing la gompieno ba reng tota ke weekend e tona, ke weekend e tona ka kwano mono ikageng mo tota re tlileng go itemogela tota merafe e leng gore e tla bo tota e le ka kwano go tswa kwa ditoropong tse di farologaneng. Botlekstop ke dumela gore ba tla bo ba le teng ka kwano, Fenterstop ba le teng ka kwano, le bona ba ile ka kwa go DJ Zodi One Man Show, tota ba ile go ijesa monate. Metlhe re kopa hela jaaka morafe o ntse ela tlhoko gore bona manfatshe tota bona fatshe lo shenne meno, re ntse re itemogela dikgetsi di le dintsi tsa bana ba e leng gore ba nyelela, re itemogela dikgetsi di le dintsi tse e leng gore ga jaanong tota re lebagane thata le tirisodikgoka ya bong GBV, mme tota re kopa hela jalo gore wena tlhe o le mošwa mo tsatsing ja gompieno o tswa ebile o ipoleletse gore bona ke a go lo bona ka moso, e re ga o tswa hela kwa ntlong wa bore nna batsadi ke a go lo bona ka moso, a ko o tsamaye sentle, a ko yetlhe go itlhokomela, o boe hela jaaka o tsamaya mo ntlong. Mme tota nna le wena re ka kwano mono sealemoyeng sa gago sa mamaratwa sa aganang metsotso e le lesome le bone morago ga ura ya bolesome le bongwe. Ke go raile jalo ke re ke go tseela dipina tse di farologaneng, ga o ipoleletse gore ke dipina tse e leng gore ke tsa letlhakore le le nosi, ga ke dire jalo, ga ke taboge jalo, ke tsa hela jalo mo e leng gore ke tsa dipina tse di farologaneng. Ke ka moo o kgonang go utlwa tota bolanga mavuso mo le ga o re utlwa bolisa ba tlhagelela ka bosa wa dika, mo le ga o ntse o ile tota o utlwa bo J drop, mo le ga o ntse o ile o utlwa dipina tse di farologaneng tsa boikutlo jo bo farologaneng, ka baka lwa gore tota thulaganyo eno ke teng mo e leng gore re tshwanetse re dire bonnete jwa gore re go neela dipina tse di ratwang ke wena, mme tota di tlotlwa ke rona. Re go neela dipina tse e leng gore bona tlhe di maemo a kwa godimo, di maemo a kwa godimo, di dira bonnete jwa gore la matlhatso le la matlhatso wa gago e nna la matlhatso yo e leng gore le wena ga o dutse o le nosi, le wena ga o iketlile ga re go senyetse letsatsi, ga re go senyetse letsatsi, o kgona hela go akanyetsa letsatsi la gago o ntse o reditse sealemoya sa gago sa mmamoratwa sa aganang, ka gore se tshameka mmino yo feng, ke mmino o feng, ke mmino o ratwang ke wena, mme tota ke mmino yo o tlotlo.

ga ke itse gore o santse go gopola Liquid Deep gore ke bahe a o santse ba gopola Liquid Deep kana ke setlhopha sele tse e leng gore se ne se tsamaya ka pina e le ya You Don't Have to Be Alone. Ga ke itse gore wa itse pina ya teng e ne e tsamaya hela jalo e ne ka hela jalo gore You Don't Have to Be Alone ke yone pina e leng gore e ne e tumile ya bona, ke yone pina e leng gore e ne e le kwa godimo-dimo e le gore bona e ne e le pina e tsamayang mo di-chatseng. Ba tla ba bui jalo ba re ke yone pina ya di-chatse o ke yone ne thopa di-chatse ka nako eo ke ela ke tla go elela tlhoko le nna gore tota ke pina e ne golotswe ka ngwaga ofe, ka gore tota go raya gore ba buile ga re ba bona jalo re setse re ba utlwa ba tla ka for the night jaana re tshwanetse ra boditse gore ba buile ke setlhopha se e leng gore ba bone gore re tshwanetse re boelele mmino mme ke ba buile gape ka pina ya bone ba re for the night ke go setse jalo ka tlhamalalo DJ Petcat fa re ngwane metsotso e le masome a mane le bongwe morago ga ura bo lesome le bongwe. Gopola nna le wena tlhe re go kgaogana ka nako e le ya bobedi ura ya bobedi ke teng mo e leng gore re tla bone re kgaogana nna le wena mo sasing ja gompieno, mme ga jaanong ke santse fela ke ntse ke iketlile le wena, ke santse ke go tshamekela dipina tse di ratwang ke wena mme tota di tlotlwa ke nna. Ke dipina di ka nna 40 songs ke letse ke bua jalo tota le morulaganyi wa tsone a ntlhalosetsa ka tsone gore bona wa poko tshwanetse nne o dire hela gore wena ura ka ura o tseela moreetsi dipina di le lesome go tswa mo dipineng di le 40 tse e leng gore ke gone hela tsone gore bona ke tsone dipina tse e leng gore di tla tsama jalo mo thulaganyong ya rona ya Hits Countdown ya Lamatlhatso. Gompieno diphalane o tlhola malatsi hela tlhe a le mararo hela mme ke tshepa ke go tseile sentle go simolola ka ura e hetsang go heta ya bolesome. Ke tshepa gore bona bo iketlile, ke tshepa gore o setse ntse o na le maano, mme tota botlhe ba e leng gore mo tsatsing ja gompieno ba ne ba boloka bona ntlheng bona le sela leo le phumulang dikeledi le ya go tsaya nako go gamoga, mme hela rara o a itse gore bona ga kitla go tsenya mo seemong se e leng gore ga nkitla o se kgona, gotlhe go tla siama, gotlhe go tla boela mannong. Mme tota ke a itse go na le bao ba santseng e leng gore mo tsatsing ja gompieno ba go ketika. Ke a itse mongwe wa ipaakanya kwa leng teng, wa ipaakanya mongwe se tsantse le kwa saloning ka kwa a baakanya jaanong week ya gagwe kwa saloning ka kwa, mongwe o baakanya tlhogo o betsa dilo tsa teng gore bona ka dinako ga a tlhagelela mo bathong le ena ba tshwana le bana ba bangwe. Ke a itse gore gongwe bangwe ba manyalong mo tsatsing ja gompieno, mme tota thulaganyo eno ya Hits Countdown tota e ka nna thulaganyo e ntseng jang tota e sa dire bonnete jwa gore bona e go tsenya mo boikutlong jo le jwa gore bona ke a lenyalong. Ke a lenyalong ga se gore re a monateng hela, ga se gore re bua ka one man show hela, ke a itse gore le ba monate ba teng, go na le bao ba yang monateng. Jaanong thulaganyo eno e ka nna eng e sa nne thulaganyo e leng gore bonatlhe e nna ntse go tsenya tota boikutlo jwa gore bonatlhe kana se nne nne bo a lenyalong, gore nna ke a lenyalong gompieno ke teng mo ke a go tsayang letsatsi la meteng ke le jela teng mo tsatsing ja gompieno go itlha nako e le mo e leng gore tla bo e le nako ya bosigo mo e leng gore yaanong ke tla bo ke simolola ke tsenelela, ga ke bua jaana kana ke bua jalo ke go tshwaretse pina e leng gore mo tsatsing ja gompieno bonatlhe e tla dira gore le wena o tle o kgone go utlwa gore mane ke go iwa lenyalong gongwe mo tseleng ga jaanong o setse ntse o ya hela tlara, o setse ntse o ya hela ka gore o a itse gore go botoka o hitlhe nako e santse le teng tafola ya gago ba go bone gore le wena se nne nne o teng mo tsatsing ja gompieno dilo tsa gago a di baakangwe tlare. Jaanong ga o ntse o le mo tseleng o ntse o iketlile ka gongwe o kgweetsa a ke go dire jalo gore bana le nna tota ke go tsenya mo boikutlong jwa teng gore se nne nne ke yo o a lenyalong. Metsotso e le 44 morago ga ura ya bolesome le bongwe Way Friday ene o tlhagelela fela jalo a re tlhe I do a re mo utlwe ka tlhamalalo ka kwano mono thulaganyong ya Hits

A une o itse ka fitlela a gana FM mo lefatseng ka bopara. E ya tle ka go etela www.aganangfm.org.za. Mme o tobetse listen live. E bile o ka e fitlela mo mogaleng wa letheka o na le internet. A ganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe mo go re ya tswelela mo a ganang. O reditse radio ya gago ya mantlha mo di radio tsa selegae. A ganang FM.

Moretsi wa Aganang FM, molaetsa ono ke o botlhokwa o totileng wena. Fa o na le ngongorego kgotsa ntlha e tlhageletseng mo seromamoweng, mme e sa go tsaya sentle kana o sa e kgotsofalela, e akaretsang dikgang, tiriso ya puo, mmino, dipapatso kgotsa tsotlhe tse dingwe tse di gasiwang, o ka ikgolaganya le rona gore re tle re sekaseke kgang eo. Dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le supa, 7 days, go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona. Fa o dira ngongorego, tswetswe, akaretsa letsatsi la kgaso, nako ya kgaso, leina la thulaganyo, leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang, le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona. O ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@aganangfm.org.za kana info@aganangfm.org.za, mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 151 Ikageng Drive, Porch Industrial, mo kagong e kwa morago ga SASSA go buisana le motsamaisi o maleba mo ngongoregong ya gago. Re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14, 14 days, ka tshiamo, ka bonako le ka tlotlo, seo e le jaaka

0: Awulalele
1: wena usuke
0: uyitholindawo.
1: Ah, yini ngibuza
0: kanje? Engathi niyamhleka
1: mina. Ubuhlala laphi? Ani kuzisisi
2: kana. Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa.
1: Ngiyakuzwa.